ga te ki tuwa mae ngo ga na nae ga wa anga lun tang tengang samang tabel ga wa aga lali aga tikat pantel ga pantel pantel ga de se ginte pantel.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Pia mga bala pulwar program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nuan menua. Oha! Oh,